Nalang ereki se masuk kanan na tuan tasujuk mian tak galaki liman na seaga ang pulan tu na tuan ta. Maraing ang apole si kamania ka turuk nga singyan lang ereki kanan na tuan ta. Siapa hari salu na nabat tu tuan tari suru ga alang ereki sen se rekariba.